0: macro. The way chawe no keke.
1: Sami sorry no pa. Kayo chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence. De muni nina.
2: Se wishia ama na misi fit eh gusuna misrea. Eh yon wawa wahum. Midi kayo chako toothpaste. Eni chuchi misi. Oba diye ni pa. E wobi diye muno. Eni e diya ye kayo chako toothpaste. E boy se wubay. E free mwawa. E boy si mutukro. E si ashiye. Eni e numunka. Shre se. Amani.

fra ana samre wo kofie dada ana wutukoy uvia kontio mu ba wiye juma samre and baby bia wo bia wo chechi ba de samre me want to once again ba asampa 94.7 Namika so bad in show. Oko kroko no di obo suba sasino. Nyamia yam fani sa polibag mun tu kwa nyamia chomo jangunuso. O nyamia yam fani sobi ngugunu so asan wa yechuma. O nyamia only day so di yechuma no what day so on fan yechuma.